0: Kia ora, tātou kato tō te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku. Turou, turou! Turou, turou! Tukuna, tukuna, tukuna mai! Tukuna, tukuna, tukuna mai! Penei, te nā, te akoe. Tō tātou reo Māori. Akina mai, tō tātou reo Māori, Māori a mai, tō tātou reo Māori, ututuia, e parao ngana au, e parao ngana. Ia, ia, ia!
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: pīmonu pīma torotai.
1: Yo ne pene toru i rawa taiki oru maano. I a rao mai te atua i tō te anei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti. E i ora, no tātou.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāku au tāiake. Tā koto au mokopuna, e tā koto anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou. O i tūpana, te iti tangata, ka reo na reo, e iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero, e iti tangata ia, ka reo na pasireia.

salamo a nere torunga uru. I rawa toru e te a. Nā renga koe e Jehova e akairo ana i te ao aranei. E te atu ko ai te ka mou tei ea koe ra. Te akakore i te ara. Kia mataku ia oki koe ra. Ko taunga nui te awa, ko kimianga tau te oere, ko akatoka manawa te tūranga waiwa, ko wāwea e rina tōku ngā tūpuna, no Ngāti Nūrau, ko Sean tōku me tua tāne, ko Apei tōku me tua waine. Ko Kira au, kia rana ko tau mei tei maata ia koutou e tai roa tu ki te iti, te atua te aroa.